na mo mi saka wo se ya jardin pa ye biribi na enese wu a ye mfa enu kai wo ampa no nya mi mi shari se wi asia si sa wo wi asia si sa pa Nukure bi wo ho a aye nukure pa o but ene se wudi wani to so a se wona akoye bibibi obi beti nya ka se o ye na wo wo a ana se wo ba na se wo a ye di wo ba be kai o da bi ene nti sa na se ye ka gana fa hudie nipa baku na nidi eba first sana omo amaka no eba eye doctor Kwame Nkrumah na se nye ni ba oba no na odi ni ho be folly politics mo a aka bebre nim ni mawo na be kai Kwame Nkrumah eye ni nyuma pa wa ye ama Ghana ni Africa nti na ye kai no Saudi awo be yes I excuse ni se pentama wo se mi wu ana ye di akai mi ye di bi eh be mistake o ben pri wo hu cost of some mentality ni do we e school na o si ye nja o just own two bo aye kire kire o

0: Asa bɛ na afaso kan.
1: Bacho me kɛ grapin fi.
0: Yenko.
1: Ye kun mo, ye kun woni bet, a grapin fi na me kan.
0: Bacho yenko.
1: Yo. Ɛti fi jɔn sɛ assassin nyina wura no ayɛ yi. Wuntu jɔn fofro ɛma ɛrade. Assassin nyina wuntu jɔn ma ɛrade. Wuntu jɔn ɛma ɛrade. Mun shira ne din. Mun kan ne kwɛje de biara da. Mun kan ne nyu nyam amama mu. Na nwade amenyina mu na erade ye ese na ose ayi se ninyi mu nyame nyina so na amen anyame nyina ye abusu ngu na erade emu na oye osoro osiren na ndu nyango ne nim tumi ene aso se wo e konkon bia ho aman emu sheku Mufa ma erade. Mufa enyunyam ene tumi ema erade. Mufa erade din enyunyam ema. Mufa ayayedi emra nabe mbaso. Musori erade akukita kongkongo. Asasi nina mkupupu nanyi. Mamama ingu se erade edihene. Na liase tingko pa eri in. Na ubedi amangso. Trenemu, ma osuru eni inye na asase nsanu. Ma epu eni niya ni maye nina uro. Ma pete emu eni niya uwum nina eni eurusi. Enu, ena kwa imu mbya nina beto akusanyo. Wo eradi eni, oriba na oriba edibu asase aten. Oribibu liasi aten. Trenemu na amama ni nukwari emu eradia sewini
0: ena sinka erade yede eradia sima wabrabo yede eradia sima ni awaye yede eradia sima na basa wapija mkunima widi ya mao ni ya uri hui eye mfitiasi erade beye kesi acheng ya awaye erade nshirao
1: nisumidi ase
0: obi wasubi mesume erade is it Nyatepe?
2: Benjamin
0: Sowunu Yenko.
2: Make every. Yes, Agbapa Maunya, first one, sound for Agbala, Black, Chikivo, and then Tagbantova Serevieton, Tanazia, Rayi, Gigi, Nyala, Niji Han, Yeye Na Yehuwa. Ni anigbawo kata liji na Yehuwa liji hana Yehuwa nikafu apa nko eye lida bafa apa konama gbawo tugba nikha apa muti kokwe fia leduko duma kula apa nukunuwo la anigba jitowo kata duma Ela bena Yehuwa lulu. Eye uje kafu kafu ito. Ngoji le. Emu. Fu. Maruo kata ta. Ela bena. Jukowo. Fe maruo kata. Nye. Nujojuro. Ke Yehuwa. Ke Yehuwa. Ye wo jifo. Ganye nye pula. Nti kokwe le enu enkume. Musa kple acho le epe kokwe pe la. Dukowo fe mawuwo.
0: Oh. MTN free so ana se den kafra. Alright, obi was be him.
3: Ngadebe na wuro mi se wanwie.
0: Wanwie di anya se fe be wie.
3: Me, Kata Dume.

I want say into wo na na what adajema sankrofoi. Into wo na na umpeso be jemu amobi edi akwana nyankopo ahira wo no. Ade na we tintim akoma sa. Nyankopo se jemu na mi ahira wo. Nyankopo se me be ya de fofra ma wo. Nyankopo se jemu mano. Oso de wa ho de meye. Oso de onyansa beye. Oso ugu ani mase. Ugu won ani mase. Kasa bebebe no ehu hia. Jemu ma Nyankopo ansesa wo. Wode mritia wo mo ni ehwe de Nyankopo aye wo. Wode hwe wa brabom hwe obotom. Se nyoma Nyankopo de gugu apono so de ama wo. Na te se nyoma ni nyawe we uma ne sisi waso. Ya ufe mu no Nyankopo ni mu. Yo famu ni akupo nim. Nyakupo se enka ho. Obes sama wate. Obes sama nyoma de da na kwa mu ama wate. Kadachi bi wate na won bisa won se. Se me ena me si apene e wo sankrofo e ho. Me na na eduma ye se yan fa me me ku me ho. Me na be bia me wa mi ya promotions ye se yan promote me na na me ku me ho. Na Nyakupo won be bi pa e de me ko. Osumbu mo bia. Kurofo na muso won sumbu ma won mo ma won ko. Ma won kan ko. Sa mo benyo biti sa wo so no. Je mo wu asan kwa ba. Ni pe bia de mo sronko. Obi ntimi nyeti sa wo da. Sa so na wo so ntimi nyeti sa obi so da. Sometimes you know who lose it be eh yeah, but today be a man and call. Sometimes so be see what eh yeah, but today be a sebi ya won se kwase ya. Na je mu man and call. Ya kasa o nipa ya kasa dodo.

0: say omun tena se na omun didi na omun didi na omun didi but so omun tena fie na so omun didi na omun anya hwe ya kese ne de omo beye aha but omo di define omo ye juma fine omo esun ade kakra ene na muni ade na nya se omo di tv e chi the whole day aha enu no sa na omo tumi tenet na omo mpo mu na omo tenet na omo mpo mu e ho na aho odin no na fitness ni e kika nka ho ni nyina e wo
1: ah nti na che se the dog okay na o se nkra na ye hye timetable bi edema omo titi omo omo ni efie no edu enkura ni nyina kura nye de nani afie because the other better ten no na o de ebenyini ti enu kwase eja wo mo sa se o wa makwan de ne on tena tv no hu de ho de tam wo no abre enu kwase e yo mo sa
0: debida on za na san tam no ni aye hu nso so ne se maame fo ne papa fo no sesia ne bia ono no oye busy oni time entina ne de no ane se wato latest tablet and our latest phone no na kra ni kra fiti anopa kozi anwumre na wato credit egusu na akola anu obona ni so akonma sa obehwe sa kozi se ade ebesa na sa anu ebia na maami no o se o hwe ni de obeye ko mu ama maami na ye ni oya na papa na ye ni oya na house of anana ni aye ni oya but enye ma mofra no the nature of sa tablet ni phones na the ending niama emofa no ehe wo so no eya na ta ba in tem oh it's time bi no bibi ba inte na kola no na adwene ni mpo enya time em process se se woni nipa na ekasa ukasa ube tie nipa no na nini na na o de dwene ni nipa ne kan no ho nipa no so kasa wo so ube tie na we ono so betie ni ad na tese nini na inte space wo mu a wo de dwene wo de process but adene de no an say e bomba di brain no sa na eya san so so a ni aye friend no depression enche bia na akola no
1: enkura no
0: obetinya depression e mofra to minya depression
1: so agudie mu
0: anxiety anxiety to say stress anya mania man it me mental health problems no it me ye more e won kola omo ye screen and I will be there for an addiction say addiction no e che say we aso de mu a ujaye enye ye
1: wo didi kura ote hon
0: aha inti na nono sa ano eye yare addiction eye yare inti na nono sa ano na uve her stories no bi kwa mpo ebi akwala bro chese akwala wakum ni mami ana wakum ni papa eza anse wajini phone ana wajini tablet free ni nsem ana wadi esie na ompini inti no etumi ha mofrani bibi e mofrani bikwa omusha sasa tablet ube huno time waso okasa mon to me nkasa papa because tablets na
1: no one na di adi agro
0: aha inyo maka so abofra no cast slangs I wish go ntum resa na so so enye papa sa oh internet ye mpene sa se abofra no obetna phone na chi sa ye ka se before 2 years no men fa tablet na phone ma akola se won hwe abofra wo nya 2 years na every 2 years e ko no be 1 hour a day pe
1: okay
0: na e bi akola no e be hwe na se o ye bibi wo sumpo a it has to be supervised that just say opanim bi etie chire anowo ba bi a wo hwe na won se sa phone ni e ko so no sometimes wo hwa na fe obehu pornography bi aba be fem o ebi oba bi a wayi ne ho aba be toso ni ade we say abofra na ni afika kra obehu no enya ne bone so be akọ ohwe obehu no na ohwe mo na ohwe mo na onu so ati aka ne so na ne efre ne masturbation ni nyama nyina na omo so so omo start enti no e wo se awofo no ye ya let say si ano nyeme ya ade a ewo ho afen so ye nkyere ye mofra ne say trust send me ne ye fane say you hu na twa picture na fa send because oh happening for bit to internet in tintan so a omo ye omo hu te say omo ye mofra aha ye from predators and sexual predators they just say ono no po bi a obe say na no obe ha na adu inte no omo nyanya omo pictures yi sa na bibia no mo start ye blackmail say say ye fra bibi sextortion inte na just say oba be catch akola ne say o ma ni sika wa ma ni sika na ordinary info ni no ebegu intentin so am bia oh na fe kola ibi aba benya sa depression ni nime ya ebia na at that point no osuro se obeka bibi mpo a che ni mami ana ni papa
1: eh